Ijil le ipak tam liba, nang butiba uiram li. Le jin na nong lik o liba, nang gisak tam yawram li. Amam angan ani magshu, ngam namak nang gi uiram li. Taibang bu shembiriba, ibungo.

0: Alhobo oi raga di ya raga di.
1: Aduni pau kong na pau ra yang kok kong sila ni kala i pau ra sika nam ta ngang kong di na tra. Di kwe gi measurement on aba di gi kwe gi lai tang li kai sang bai kai nyam lai dina kwa. Even meluk pok to zik kok ta na sila ga sin na re dina kwa. Adu gi pata ba sila i di sum cha kwe kai no silo i mut ki ta ba gi po to. Na mai na kan ba gi di tu mai na adu kong ba cha na ba me jin na tam bi ba ye.
0: Matangda kangzening ba sai chema museum da lai ba polam sing asi habadi artifacts sing asi masigi documentation kamdona ta bogi
1: artifacts sing je sigi leram ni ba information sing data ko documentation to fuja kon systematic adiba scientific record yamna section record haitar field register field register kon field je pa matam da collection je pa matam da research man dan ta ran ko field da karai di mafam de fang field je karam ba chati gi wari bo ko hoina the minor blowing pak mai data me am even measurement bodum kudung jamle re gadi tum all le ko le ba adu entry register china ko kal tari ni ko field register and entry register session register classified register gallery register catalog card index cards mai khai dwe adu ko sai gi entry register hives the museum chi the for check pak yor pa ga entry da ro ne ba sikari po no kana na piram ba no kada de gi no mai source le dina le ho bra the gift for empirak pra measurement olaga di my karma parrot even parrot book later ka di adu kalam mam so no kalam chang khai do ka karma parrot ki no adu ga my na thambe do ga session register jam china maru oi ba hai ta ma am se de gi session ji chala ka do chi pun mak general session register na koina ma si te pura mak session ji any type pro pot fu di mak se ko chal la ni my yung sai gi hai gi my materials kari material no nung la fira my tra ga adu gi material so hai ni death of acquisition manu porpa death to adu sa hairani kai ma phom dai law we to sai measurement on bagi forum lai ka ad measurement all ni hositi even photographs so dum ya we ka do ta kar mai na dum lai na eng session chang ba matam da kola kumba risha kola sum ba jan lap ka session jam lai na nuai na moina akoi na thami ba session gi kalam sing da sidi sidi am lai na thitu oga mai gi apam ba ta sing da mai na kale to ba ai ko ad classify register na classify ko gi watch mai karam garam ba pon chapu gira kai gina mai khai tho tonga tonga nam tam register sin je gallery is the koina gallery se ma ta le ren khal gallery a ham badana kai kai tham me na mai loin ba dum show na ira ne du ge mo sai du ga ibata ta sin hai pati ma na ga du su gallery gi oi pani na gallery ma ga se gi 1 2 3 4 5 na mai khai tho mai thang bra ni adu catalog card ko gi library de me am sin ai ni ko adu mai catalog card ko index card am line na mai ro sin jina la akanda koi poche yam line mo tata collect to bodas nam maru ibo documentation maru yam ho hisene
0: adu masigi information sing data sing se chema kana gum ba mana museum la ga pot ama ure adu masigi maram na khangning ba ta de hekta yeng ba yabra khang ba yabra kamai to
1: aw man research ki ke gum khangning ba ho yai ya ba di yam na koi na request or ga koi curator dana tra ga mai gi puri ba kan zam mathang mathang do hairaga ma permission ma lawra kan da kari maram gi kamai to bo no even photo nam je ge ha bo kari gi photo bo nam nam ba yar strictly hoi photo allow to de ba ko museum sida video photography am te allow to de my research ki purpose ki de mok ta de khoi na ma do to hal le ha ba kamai mai to ko de ba no nang ka yam lo ko de ba no du ga mai gi data sing kari ke la du mo da de khoi ku dong jaw pi mo da
0: che ba no se pan bi ke da ko gi pot se lei ba gi mata ma pe pan bi ke
1: da oh lei ba
0: gi museum se pot se sing se lei ba ya bra ma se ti ma se ta
1: no museum lei ba ha ba di purchase khoi na museum na lei ba museum se mai ni photo am pore na for example nang na ko tai ni ari ba ornaments kudo am pore in khale se ba kudo si nang na che ai ji gift ti tok zara roi ai pe sai am darkar o yatna yon jage ad kamai ta ogun ma man kamai lep kan ha se eta man la am pi wari bo ko la am pi ha ko na dum pi di ba pi di ha di curator ma tum nan sungam de ko gi si gi purchase committee na ma lei ba ko purchase committee na kana ra kamai pi bi ya bara ka yam original o bano yam rear bra poche to ki my value to kamai to bun mai le ba ko ma man chille pa ga mai pi
0: oh the museum am the museum am the pot lok lok sin dali labor
1: ah le le adun na koi loan go mata ad loan ge na koi na sin mi tarani loan loge no gi se koi exhibition am to dori no gi poche koi gi museum da mari le nei sika for example manpur state museum gi ad the hyang hiren model se hyang hiren model mo de lei ti acho bu di lei dina ad na exhibit to bu da di ma cha du na da gar oi dina da kangla museum da gi hyang hiren model se ad mo na why ba koi na application am tharani koi da to nimit chi tari ni ko na tra ga tra ni mai na why je ge

0: BB가 더번이 하여 마땅시다 이코이나 기독의 학관다 모신다 섣번이나 항항신세 야암다 이모선시다 레바 마마 레바키 가시 칼럭범 마땀다 마마 레바키 다무다 시부키다바 아동바 마기 텐덴시시 야암다 우왕바 하이타네 레바 능바기 이레바키 아득이 마기 카스텀 컬처기 시대리 야암다 타와이 야우자바 아동바 마나 kanagumba kari haitare aso asangabu mugnabangamapa adagi sumba mayamze opesel opesa natraka rebaki pamnai bagungba makhoi mayam punzalaga mugnabangamapa sumagi emotions ki yamna high tendency lae rebaki tamta ikatfo gi kahana adamagi adolescence ki emotions ya masin humdana pubune aduna moi sahi matanji na hien biga doya kanda di moi kaya hena sangni moi kandiamda kanya rebaka ninga da bani kan tu isya magi sahi matang na ni magi emotional development da inasi akan bi inasi leba sa masina up and down leba prostation leba matam da ai kedo dino ka khalpa masina piri ba saphuni adana mama pa singna masida gi section na phajana angang ga loina ra ka mu support to pi ba matam ni haina thamse
1: haina ni sa unali mu da no in adu da gi sa gari malai da gi pe kha tha ba chal ro ga ha ga mukna ra ga sing dunasu nang nan hai ga du mai khuin taw da na te hai ngai taw ri nang hen jala ani ga habi gi mukna ri ngai da chahi ga mang ho ba imana bi mana ba phaw dum yau khib su me am le yo sa hai ba ma tang si dei da parenting ne hen na moi bu understand taw bi ba ma thau tai hai ba du ni o zanes da pusen bi ga isel za du do za ikoi gi loan hai wa si gi ma tang do za aphavarom doi ro phatavarom doi ro loan gi ma tang si thau si se wa pha me am le ina khan je yo za mama loan da phan ni am hai ra ga su ho si ti yam na prithivi se yamna pikshalak padong su tausal lagle oza loina mak amana makhangna ba matam ni no za loan haibase makhan makhan multi language se yamna khangba ma matho tarak pasu oi ba matam ni haina su khanje oza aduna ikhoi no za anga ngoi ni adolescence matam haibase da magi leiri ba loan gi development se oza sina tung da la ka da magi future development da kyam yamna matho ta ba ke haibu su thambi
0: masi asumani right ena hambiri bo apam se language development haibu se anga nga magi future life da yamna kanna ba amadi magi future education system da masina mol tawoga magi mana khangning gi ba mana content na ma pa ba matam da content na kari haning gi bano haibu se mapung pha na khang ba haibu se language development gi makha po le
1: mani
0: psychology se standpoint benefit scale na male mana hai ekoi na sahita mari gi matam se da anganga mana 9000 se sigi watch khangbang namagi mapang lai hai adana sigi wat mayam se sikhang ga kanda wat mayam se na hi meaning pid akanda mana interpret to ka doini da po na ma khang na bo na bo da nai na bo matam da adana sahitra truksina 11700 poki area se da wat sing je khangbang namagi mapang lai hai sahitra pan se so po matam da de 13500 watts masi khangbang amagi mapangal le adana sida khangba wa 13500 haibase sisna hain content de yaub matam na pa ba matam da meaning si ida ida na understand to de ne meaning do khangja ga di man understand to bung moi de adana magi language development haibase wa ida gi mai wa adana language se mapung pa na magi wa sin si khangbang am gi da ba nga sina hain mana magi education da magi future learning da understanding si wala kanep dana mama ngida ansing na angang wedding ida english khabar ka pahandana manipuri khabar ka pahandana kenna ba meaning sing je khangan na bugo hona de se masina agi piece education da to kimati kana bo oi ba do ato pa mana ko gi adolescence matam ja sta quite in my from the makoi se secret language se masi sin na ba ho ya science system da mama pa na khangam da ba mama na ba ga mama na ba ga awai chana ma tam na science da secret ka wat ta ka ta
1: na ko ka sin ko ka sin
0: se sin na ko ma tam ni na ko na ko ni thing na se a do na ma ko si ko ka pu thong na ga a do ka science ga pu thong na ga wa is mai thak ta hai hai na ga a do khang na ba ga na na a do ma si adolescence na pi ba language ki structure da ma di science system da a do ma ma sa ta ma lak pa ni hai na tham me language se sidai da hen na khang ba se nupa amadi nupi se nupi ni hen kale
1: osa
0: nupa ga nupi ga ni se nupi ma sang ga nupa ma sang ga tang ye ba pa zan na ngang ba se nupi ma sang ne te hen ne
1: hai sing ro din pi ni hen ba man ba se da
0: adu gi ka no ma ko la zi sin na language development the pi
1: ma tam gi khong lai sin na yang la ing ye osa

nurse din lak pasida ning singhali haini birai loina na makata na sumna su haibirai nurse kuding mak mayam na ubiri ba lan khan biri ba mayam sing du pumna mak ti natte karama khaidi yawram ba yai adumak pu loina mak ti natte haiduna su mahang na roibada thambirai thagachari yamna phajaba sms makak thabirak duna tharum saru gya biba isai makata hanchari

thungna ba hai besi debu mipung ko di mag thungna ni hai be di leiti kanagum bana kai nagi besu yawi kanagum bana nung si pantung yau ki besu yau da vananti adumak pu thamoi kai hauro ba kanagum ba mada kari karam ba wakal phorum gani hai bedu usam nirjit kumar gi nai tong konjel da rameso ning thogjana sering ba matamise yesida karam na sai thari taminasi

tangka kesigi film segeroi beda lokat ceri besi nang sumong ni film degi rosivi nagi naitung konjel da Amarjit Rajkumar na seringba tuumba thangjumna serang besi ni kudatam ceri.

0: ngaiko ta kisi ta vikri tharum sanduk thuna tan jeri ba si akashvani imphal gi fm sangai channel ni hauzi mahau sagum pung pham si de la thok seri sumang lila ido lila si ge roi ba saru sanabi ri ba kang bu mai chai le ma jatra kam drama association gi lila kang bu di hauzi ta bi ra si sumang lila ido lila si ge roi ba saru
1: nipa ma sha nangi napamda aigi sha nupa shin kyam yam karame maagi maral singadu mapa engun so amteri khangaludna
2: babo maaga se chenjau paiba shakti lebe singi macha machune
1: shakti lebe kubier gum singi macha machu shu ochno sangsar pumgi ning thaurek di macha machu shu ochno lair bi shagi da mutri lair bi mapa ai hinlegi matamda ina kara khunmagi macha machu chuna lakche kudum chanbari khatlamlo
2: pumlama aigi rani lang jerbai rala dugi pitlaba saru masela matang koksewa phangnana ba to labai bo mukta di ga piyo kaido pagai
3: masa hoi basi mo tin thengar pakana bu karam ba mama ha pa hoi basi nanga pi ba ngam ga dagi tat gi salo lo du na le lagi ma hutta mapham ba se thalo tu na chakhi ba na ha ke phaboi gani hoki mo mapham ba se thalo tu na thona le kro
2: ai sa sar ke adu boi ni satri nai ai ne lang jakhi bai rala dugi karam ma tik sa ba dandi ro dandi singa da ko tak ta thong ka piyo hara hara pudri sat khage
1: nashali natik sa ba dandi de ai khoi nong piyo dra basu no na tra ga no de ishora nang na phom sho dong ki pira khi gani mato madu phau de nashagi na pan da on thoi na khan ko maro machi gane on sen na na wali wata sha du shar pudne sap sap khong dong cha mi nak shlo
4: nang ai la ni fabric ko mau sha i do ra mudra thamjo won par ge tap tap jala ge nang na sai na mong phom de yang ku ru ma ai humad na
1: ai ni pa ma sha nang na hani wai sing jo haram laga ma phom mi thado nang chat khib ya ra ni ko
2: ai la la je ban tan hai jin ga le chi ti
4: ang la ba wa khal ya udra ban sa bu amuk ti nga pi ro kai do ba ge pa bu gal
2: kari
4: ma bo na sa bu amuk ti nga pi ro kai do ba ge
5: loya narane na por phare mi magum mi gi makhong pa jona hajelam ni dikari gi no
2: seng laba mama masa mapa masa thagi obe khonjen ta gi pradidin ni laba khang puk sanga chita wat pa dabi lal thum ta bulaining ujeri bimana na khong na thong na latul le piradi badi kari gi no
5: na gi khone rang le bali
2: nasa ai bai na langjer bai rala du kidam imas ma phamas da lal hai bala pir
5: lo ya ba ngasi phagi ma nong da nama ina kana gi ma khong pa jina ha jakhi banang thik rakhre nang ai gi sani nama ai lai na lai na nang na mi gi ma khong pa jina ha jaram li badi nang gi kari wali nang gi da bakta nama ai sing li ha ba kaw ro
2: ho te ai gi da bakta jo wat plai te i pa lai i ma lai na khoi na tham bira mi ral mat tsar lai adu bo gi pham na wali badi thamoi seng laba nungsi ba dukak tani hang laba labuk lamang kaya da sung imane ba kaya ga sel chom dun sana me dar ki ba so tharak laba matam na maya moi ba singa dun manau gi khujing pai dur po bi ki bura ga kalak chaki mu na mu na yin chaki so thar ba thamoi si na kalak ki ai gi su ya ma matang leram laba di ma khoi ma ya ma dugi ma bang da le na ba phanglam gani hai na wa khan da lam dun sagat saru ba do imang da murti oi na le piram bi adu buthar ba pijang amne kanjan biram dena bas ka bas pao ba kang ba gam jakite pap se la bai kula sine he ne he ne saida pine na bona roi ai di mina te sa ne sa
3: mo imana sa kham u da ba de gi isa ha bo wa ma sha ka ya na gan kre nang ima bo ha ro gnu ko ima gi bungo lo ya ngam ba
2: ima bo po phi ba ta nei mara a khang kan bi ma lem lai ma shi di imana te ha ra si ra a khang kan bi ngak pib seng labai mabo ki kongdam tak imae se up sindna mon kang na sa na sa di mabo ki nak talai jage na sa bu mirai bi gano
1: pagi lo ya pom ne ba masin manau gi nishin ba prem bu kal labi sing isa om sa tu tu na mahan ki ba khak ngam loi pig labi thal amana khan ki tu na isa gi sakhu mu khang lo dre bu ngasi di isa gi sakhu mu khang lo ba matam si di thamu pig ka dam na te chau thuk ka dam ni matam khudi makta nangi pabu hol lai abse nang khak kaw gun ko
2: kaw jeroi pabu mai
5: ise karam ba mitang gi misum lai wano isa su phar gal man khung ge hona bi ram ibadbo phara ba su phatra ba su mama ai mai saung saung na lai di hai ba sibu mi adu pa na ubanga mi dra bro
3: ise be ma lai bok phabi 사벌기 봄다 농인 하라오나 사급 도저럭 보부 미숨래 와까우 브라네 딴 바수 와라가다 바티 바수 방어르다 바 마사오이 바깐하기 프레임기 이시엔부 나 쿠뚜두 쑥파해도 나 팅게 칼라바수 나 테이도 나 젤라 기베 젤라두디 마마오이 비에이기 프레임기 이박다 딜람나네 이시엘라두 나 한 키바디 컥 오이톨로인 이시에기 비에마타바 능수 마마하마 나트로 마마하마 오이나 마사기 하라우 때함제바부 빅라바 카쿠마다 파질 뿐신 누나 탐기 칼리보와 칼라두부 가람 마마호이 비기와 칸노네 시기 비에마타바
5: 오 사갈 키바빨 남 키베 까이바두부 이사 빵마스부 밥이라가 남 택드놀라만 궁건이 하이나 망비람리 비시에기 망가두부 망파오노 방암이가 되리바 하비리바 사바
2: 이마 나서 아이나 마파마스다 미쿱 카르글리에파 방제리바세 나사이 품들이 사르가니 마이리 셀라위 마비 와이싱하더나 마펌바치부 땅고 있다나 싹나나부두디 컥토랑비게 놓고
5: 그야마 이사수 미트랑이랑가 투두나 빠뿌나 타다꼴라가 사르가 펑가니니 울어버려 낭나 얄파리 해내려블라미 마펌마치 아이 판다디노로 오미 낭기 소알판다이 나마지 나부디 낭기 나부라트
2: 냉놈니 하이니 소올라가 가리 까나가다기 내이마 아칸칸 빌레이 파클레이 왁싱기 울레 나마이 티바 피방암 키브라 칼렐기 사르바 마이 사네 사테트나 망안 키방암브라 아칸칸비 낙비아이비 생라바이 마보키 콩남타 이마에세 읍신드나 몬 칸나자 나자

0: はいで
1: デベクトやんなタザダナやんなパザバコンジェルアドガコンジェルシデアンパザバイシャイマカグラントピラメ
2: ナサイディスウィバニナウリシーナピムサンアタウィナジュタウィドナハンダクシディモコンジェルシトンアンバナパマサマムトウジドナナカンダドムレディバナパマサステイタハンガシエナウギミンディケイカワ
0: エギミンコロンアマチョンタムエナガシマヤングファンダクドルタムジャガダリバシモノロニアイナモノロシーラントウザキバマタムダシュキバランキビアウスウンアピュAgi monolog si kita mingdi, uzana satu sinja canggih loba. Good morning, sir. Yari, pamo. Aini nenghan, noi dah test tong ni hari mbadu, noi panar abo.
3: Panar iya za.
0: Oh, pasena baru ko. Noi komin sir. Hey, coba. Kena ni neng, aduh am tinggal lagi tu ba. Aduh si pas beri hawa bani ni. Oza, aduh bula. Aini school jauh kita ringe. Koi mama ka baba ka do khana rai ba. Hai, adu noi mama ka baba ka do khana rai di nang school do matam jana lakpa yadro. Ha, kama ya duino oza. Kada wa ya roi duino ne? Oza, ay school jalan dai do. Koi mama na kongup na mama. Duga koi baba na kongup na mama bai le ga. Ihe, sango. Adu di tiyas haura ji ko. Hoi oza, tombi ye. Kai hai gi oza. MK Gandhi ki phulpho maro khang renge
3: oza adu bo khang dra adu klai bedu bo
0: oi ne ara bedu ni ne hairo ne
3: oza maru ko pagandi hai bani
0: I he phom phom ho chau ba na mo go lu sa di ma opani koi ha gi oza koi na chari ba henjan chi pumdana ba khwai da gi phabo pai du kai no ha ara bedu hairo oza koi na chari ba henjan chi pumdana ba khwai da gi phabo pai di loin cha thok ba Ihei, ibe mana muncah hawalu? Kena ni, sasar hawalu ni. Nampak sahaja lagi nampuk tak nak kutu thama. Aduh, mulai tu buka lagi nova, ha?
3: Oza, ay hawat ke? Aduh, buk tak kutu ya, dom thamge ko?
0: Kaya gino ni?
3: Oza, ay skirt kuci nan tua me.
0: Ihei, pom. Akoi, prithibiji world war one thokre, tuju thokre, amukre, tuju thokre, amukaju three thodi kedung ni ha? Noi kena khangge?
3: Ay khangge oza?
0: Kaya gino ni, hairo ni?
3: Oza. Amuka jo World War 3 thodi history da sib dara ma hengalani oza
0: ho mana ma sing ja bana mit phali mit chon de hai basi khudam chang da ma pi tuna tau noi kana kana hai oi hai oza kaino ne hai ro ne oza mana ma sing ja bana mit phali mit chon de hai basi oza adu gi khudam do adu shan ni oza ha kamai na mana ma sing ja ba san ma tana haji phau ba ma mi chok tri ispe utri anu utri oza ho athang da Biar mana umah golu,
3: kai hai gioza.
0: Tipu sultana mana magi arui belan pam du karam belan pam no.
3: Oza, adu guro. Mai arui belan pam ni da.
0: Ihe, ho. Ibu mana umah lo? Tipu sultan gi, magi ma pagi ma ming kai kawi ha. Tipu sultan gi ma pai ma ming adu bo khangje droza. Adu lai bedu bo. Oi ne, arai bedu ni ne hairo haja. Tipu pa ko bani. Aduga aroi ba question noi na. Mahatma Gandhi gi kari thada kai nu vita po I ha. Noi kana kana khangi.
3: Ai khangi oza.
0: Hairo ne hairo ne.
3: Oza tha di ka ogre. Nu vita ning jangi oza.
0: Oi ne hairo ne.
3: My birthday nu vita po bani.
0: Ha tha ga chari.
1: Ta sing na de bek to ngak tak no pa khang ba da wa ba mani. Adudi debekto mathang se ngasai gai mamang nom da sum lai bane maning nom da mo habe chat laga kali kar ma tel lai bano habe do mu yeng se mo khoi se pun na su lai me debekto handak su group oina perform taw bira ka da ba male ahan ba se ipon pa se da dum hang se ahan ba da ming aduga kari no ngasi perform taw bira do se han hai bio
4: ai gi ming jonathan thang jam ko jai class 10 tam jari aduga ngasi ai gi marup sing ga loina na khoi pun na meyang yang fam da kudol tam jaga dori ba si hindustani classic kel music ki raga khamas ki chota khyal ni
1: yam na phaza na perform taw bira kani haidana thaje edu di mayam na tamina rasi

0: gauri ngasi gila riba mai ro sing sing talent se pani ngasi je group song amaga mo sala patara ma sing gila riba ulai ba sima ngasi gila mai ro sing ulap pada yam na hena adu professional ina sanga ba mi sing hekta ha bu sud ma no ma ga da ba am khani ha isa ge
1: ma ne du di de vek to thang na ba da pham mi ba mai ro si da mo changa ga hekta hanga si kari kara ma talent lai ha bu ye nga se ahan ba da ipwa gi ming aduga huse kari class tam banu haibado han haibio
2: aha ki maming ehen ban tem jamem kowi
1: ngasi ge khoi ki talent han ki program si da hen bana kari karamba performance utpi ga doino
2: mimi kriya ma uchani
1: de vek tonga sai dagi tongan tongan bai khoi ki talent ka yam kha urak pas mimi kri haibe se masi masu anau ba ma kha goi ri sai ka ya ta khre sai ring ka su ta khre tongan tongan ba ma yam ma kha adu de hen bana ngasi perform tau bi ga da ba se tau bi ro ma yam punna ta minar si
3: ogi ogi kai le ri no chak chas la o Jenny, I phone by I cook, I like it. Now, only put la mine. Jenny, I lie, eh? A season of Kong in it. Oh, Taiwan and Lairo. Ah, I have done quite a lot, Pene. Oh, this is Jango Jango.
2: Listen to it.
0: Gauri taba fangiba mimikri simasu asukimati ekhoi na hasing na angang ori pasing na ogi ga se hek taba matam da yam ne na dumak pamna ba cartoonam khan ha ta ri dumak sim makha sa tar koi na ibani ri yari ge matam je lower racing asi leri ba mai racing se asukimati yam eduna gauri na khan leri ba inaus de hita hanga se duna inaug ming kai gauge
4: ai gi ming chingyang an ba khunrak pam
0: hoji class kya ta minus school sida
4: class 10 kai
0: ekhoi gi thorom sida utka dar ba talent si kari window no
4: beatbox atenba masam tang sage hozarage

kudol gani subda dabi resi pari mom hairi ba flo masi degi lokot chabe se yemakha isei sibu sesakli bisitra pangam bam sering ba biskup talai sramam di serang ba tonia hebam